Awabono pai thak ni kok ton ang sinay. Tawo ni kok ton ang ka. Zato ni resap mong Mugli de Burma ni resap mong khanana ni musung hune se hona yin ka. Renuka de Burma. Sargoria kami. Mandai hati. Salthang Tripura ni. Awon. Belakian hambai Renuka. Kanai tong dinang jaduni resapung muglini sang uram uram no kanari tongo nini koi mani bisinti taisa kanar pinai kanawi tongdi au jora kari khani bagi sangaro no ma basale sinai kok tuni japao hai no hai ja kok tun bai kirnai rok no jotono no hambai marwo ngamo hai